Ko ngā kōrero ona mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna o aumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.